bo mpaya na wakai abutrika e wo mpai bom se se na wasenka eye September bosumi no mu yedi ne ekoko gina emranimfo enim e wo eye Ohio district quarter e wo me opise se no me follow eye sa case no papa because said ye gye ye home na wo case no ho e wo kurom ha no say empanimfo wo ho kwa asetena no mo se case no aye no ho se bibibi enhyeda ntwa ye papa ewo abutrika case no mu ento mo pe enough evidence ya ombetim de agina so sempo omde ne betum a omde na tum de ekoso se se eno no ti court danu a wasen ko mo fre case no kra na omu nyam fre biem se se na emrantia mo ade bibia simone so a chese internet no a ne oma na na mo ye se de mpenifu obeka se fraud fraud no mo hwe ne ye pa because I can tell you sir me no ka say se sia FBI for no na omo organ ha but no omo ni office but currently omo office e wo eye US embassy me no ka say ntimon hwe ne so pa omo attache office e wo organ ha sabri se mu ye bibia no ma hwe yi

wamrekwa wedi diye na sa wono me enami ensechi na sa wevu sakraye bia kukunku doctor inkwari ane mpe mfuni na abitinyano Charlatan ye echi diye drua e free Shalina Healthcare.